alukuya seka na moyinde munate ingena la pende babinyo siti balandu